Tumi bi a wɔtwɛn ama ma yɛ yie na wɔkume. Tumi bi a wɔtwɛn ama ma nyam na wɔkuma kwalaa no. Tumi bi a wɔtwɛn ama ma yɛ yie na wɔkuma. Tumi bi a wɔtwɛn ama ma wo mma bɛtɔ asaase so na wɔasɛe wɔn. Tumi bi a wɔtwɛn ama ma bi adwuma na wɔgu adwuma no.